0: Take that one up.
1: Apa
0: lah? White na thunder, tapos
1: sila.
0: Apa?
1: Tapos na ako? Sige. Hoy! Sus ko!
2: Joe! Sir. Ika na naman.
0: Sorry po, sir.
2: Ayusin mo yan.